Na sawe shay uchay uchay hina ustana amba zugo zawe zawe so bajamai kiki pa na uspan kananyo na kusiente bajamai kwala poy pija kiki shwa na ustaw na amba zugo zawe kwa so ba maso bajamai kiki mwese na upane kananyo ay so bajamai kiki shwa na ustana zawe te nanyo ikwe shak bajamai handa poy pija na usia na ente ba ya so bajamai yuwe kwe ba kahio na usia ikwe shak papuywa na usia nanyo anda ko jamus pane kwa ziyu jasu bajamai kwa chayu a chun dena usta na amba zugo zawe te nanyo Masu yu chasuba chamo iguala chichuwe pitumuse na mustao chasuba yuwe kajia wune kwa aizuba masuba pa na muska na nyu chasuba chamo iguala tashia wune kwa na nyu aizuba chamo iguala cha yuwe chunde na mustao na cha waikwete Nasi ispa handa ramu se na muspane kwa na nyu chasuba chamo iguala cha yuwe ka na mustao na nyu Iko shak pa chamo ina ente papu itash na wohe chasuba chamo iguala chichuwe mhina musia pane kwa na nyu unkwe pa jehwe chasuba skamu ya pane kwa na nyu wala guaji na musia pane kwa na ente pa mhina nyu yana kwe pa chamo in chichuwe nyu na weke witesi chasuba second witesi yo chasuba weshan witesi yo chasuba chamo in tampu kwe pa enas kampshu na uhe kwa na nyu chasuba chamo in handa muspane kwa ziyukwe pa chamo in wecha yuwe chunde na musa na ambasu kwa sawelte na nyu aizu iku isha kwa chamo in nauta wala puyua na uhe na nyu Handa ko jamu se na uspane ko diu chasu pa jamu ye na si se ko chayu e chun de na weta wo na ente ba ma ma en ko pas kem na us na en su ba ko she ki we pe la ko su ki yu es kem na us na chas pa jamu igual a ai su ba ka yu na us ta na ba su ko sa wete na nyu ki ko she ka jamu ye u yu wa na wo he ke su ko su ba ma nyu Ya está vuelco de basquit, chahanda, guayamo, cena, uda, naño. Ay, su bayamo, y na, ente, papuita, es na, guaje. Así, una otra, guala, buyuina, guaje, naño, y guaje, que bayamo, y with the champ, su bayamo, y guachayu, y tu, ente, na, guaje, na, en cuete, naño. Ya inventado, en you, na, unio, tunda, naño. Ya su bayamo, y. Tun shas kheu na wohe zia hasio aisu pa jamoi Ah deba tun shas kheu na wohe gna nyu Igo shak pa jamoi na ente pa kahiu na wohe